0: mmadụ mara ihe ị na-eme, ị chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Mara gaba na Radio Sapienza 95.3 FM, ka ụwa nụrụ onu gị.
0: E nwere ndị ajị idebube na Radio Sapienza FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ Managing Director nke Radio Sapienza. Father, anyị jide ebube.
1: Father, bilikwa.
0: Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba, ọsọ Igbo ndụ. Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihe dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo si Igbo ndụ odogwuo.
0: Anyị na-ekene Freshman si na Chinwanze. Ka ekenekwa na Hektri. Ọgbọgụ kpọrọ m DJ Joman ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Antililia na Ike dị Igwe? Ka ekenekwa onye ọma Mac Davis. Onye ọma JJ.

0: na bodu gi abawe ku pelu monyo wanya so patagop. Usio makan nezisi acho me ko walu gi makasa piensia.
1: Agin. Ken ke buni na aduzi ma afam. Ebi ma na afam bu wisdom. Buru kwa abomma. Iji ma ino mbabu 95.3 FM. Old womanizer.
0: Wisdom, wisdom. Uyo kwa ni fenja apwa gi ama mne mamma weya. Mane ibu sapiensia nisimo. Oko 95.3 PM ebyanu. Kanko walu gi makama mife.
1: Chere, chere, chere. Mo bu sapiensia. Gabiana 95.3 PM. Na mwedeo. Rap maka agin. Ngege radio biko. Oshun wang. Agadie wenka.